0: boy.
1: Why you waiting, man?
0: Hey. Hey. One. Am I lighting? I got a patchy scene. Bati yivali vali. Ngithi uthandi mali. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani. Lokuthi uphume ngestrati. Bese uthathi dusty. Ungabi nendaba noma ungathandi. Bese uphuza amanzi. Angithi awunamali. Wesisi nalivati. Uphuza uhlale bati. Thule ngathi uyasi. Zonke indaba zamalayinami.